ngibize bonke abantu phela bangibona ngoba nayo imali phela ngignore kuthi ngokode ngale next door ngibize bonke abantu phela bangibona ngoba nayo imali phela ngignore kuthi ngokode ngale next door ngibize bonke abantu phela

awotsi si se wa shaba ba kobere tumansi boy atunzo belgi kulumeli china le mama le.